0: can now listen to 531 PI on iHeartRadio.
1: Ja NASA fa fall tan to its new le si formali al tan to pis al fa faili al Mount Farmal pis Ramona se mal tan to times fully me minute tele to la lima ya wo fall time al tan to fa salang fa pis nisi tan to tan nang fo ya tan to pa masani ya o le ma futa mai le fiona ya la pepe o lo fo ya fia fia tan to tele to ma futa mal tlai la fiona ya la pepe ya le o mo ala le fo to a fo me msalo le sa sa malanga ta milo no fa ilunga ino al man ma lo la to au Use kasit kausanga ma oye kasit vaya sa maro le au fa ilonga kausanga ako. Ha talo fa tu le vetele mel fa lolo le fiora. Le fiora la pepe ne viavi.
2: Ya fa felo ya tu la usionga pesta. Ya pa lo fion foi sa vea ya lo tu la mel foi le nei ya ta mel fiafi. Ha talo fa tu foi pa anga le ta tu po kalame ma lolo fa mal lo situ tem fa vol nei aso.
1: E lo la mtala ya tuele uzu. Ele ya vesi ya lo lali li.
2: Pastai.
1: Salo na ufa se furu mo ntubo uta usang to titi lima se furu a ele ya vesi ya lo lali li.
2: Ya e la utala pesta.
1: E.
2: Ole ya utita umuli muli ya fautu angana umai.
1: E.
2: To angu. Manga aile kwe potaro ya inulu vai yesi marvai sa salap.
1: E. Ole mea al kamala na nga ole ke fa ngai ngi. Ah, ole vai kamalingi. Ole yesi. Male, ah, kamale ole sa salap, ah.
2: Ya mantua foi a fai leo aia le moli male apu male kiwi fruit ya so umo stamta.
1: Right.
2: Ya, ele ala se se senga male inole. Ole sa sala pole ese male man borinka foi lele wa o la au mai e mo wa vita mini e na mirti
1: man ya ah wa pio o va o mana le to tuel ta to nanga o mai la o fiona
2: ya fa ya si a pc fo yo nga le na le nei vai taimi o no le wa ta to fa nga solo atu afalo na luole o ta sanga ya ele nga ta fo le na ya fa to mai atu me failunga ino la sato mai Samoa. Ya faisi pisio na ya tatu tautua ele ngata tatu digisau. Ile lafu inafu yo seleni i ainga Samoa. Ya lafu inafu yo top up ina ya mfeon tatu mata mata tatu litele o tape nango la sato ma sa failunga ma i Samoa. Ya e pape nafu ito telefu yo ilato ya oro fa ngai nei si ata tu tu tu a inim sila nei ya pe ona ya ya ta tu a ngan wen oro fa nga solo mo ila to oro fa mo to mala o isa mo ya na ma fa yo na a ngai mai fitala nga ti ti a fa tal no ala to quote ya ma to tongi ya la to ngan wen a ta to official mo to sa mo ya ai mo mo le bluebird ya a tulang o kai a Samoa ya on telinga wa te tial na wa in mauta Samoa na um fer mo wa toi a tato vai u mai e pe ona so sonye fo il tato Samoa herbs my Samoa a mo tato sa sala por tato wesi mo tato moringa ya la fo mo wa in tato a purple taro ya le tato ulu ya la fo ye masalo e o atula so ta u mo wa fo ya tato manioka po tato wa kasaba
1: na na ya tu sala o tato o lo umana na mo mai na il tato falo lo le na il la for tato address lo vion le pe
2: man tu al mo ta sa mo ete ta mo mai ai o ma tu ton wa le au ta fa a fa sa nga nga il KFC lo no vinga te le al ton o ka pa ka mo ta sa mo
1: i
2: ya el wa e pa ka il bar KFC ma mo ta sa mo e sa varsa ma lo il fa to ale fa sa nga tu a ya nga KFC
1: ya
2: ya o le nga varu na to me le sa yer ta tu company va le le sa mo e we te wa ta te
1: Man, I know. I would have for KFC, so I would turn all of his
2: Sound memo what's up from my room. I would have been left telling at it. Yeah, we are now low by yell tattoo folly. Yeah, a fatal no umata to none. Yeah, ole saluda sortaya. Yo tattoo take my son, yeah, Matala may have for evil tire. Say a pie me. I told you, Lafiafi. Ya ole masalo neva yaso ya ole ala taum faya ngai uma ngai ila soto na il tato ofisa ya ona ile om fayon tatala inal tato ofisa il tato falo loi mangile east in Miami Street. Yeah, if I saw a tone, man or no, yeah, or no, Nisi for your finger Malanga or Fangai Maltato, I'm not Lue. Yeah, I am not you, my old motor Samoa, if telling at it here. Yeah, or in Nime Fayona, Mago Maltello Tato, or Lua, yeah, Molato, aye, a Manamia Tato Vai. Yeah, it's a Taule Sawi Mangil, on Afoy, a fate in Manrewa. Ya nga ai le falo no le serve with love ale a fionga ya taito ya na mfai ina le toru lima Myers Road ya e an fantasia pap ki wa taito ya to mo wa mal tato wa yesi mal vai sa sala perso so ani lo to to mo lu nga malu suka pe ya o malu to sa pap ki ya o eventeo ya o ina le tuisa mau bakery ina eventeo le Great North Road. Pacific Bites in Cleanliness, Fatolu Farringdon Road, buying a tunnel for the Tassi Market. Yeah, in that tunnel, na if we lease a tattoo agent, non winger. In it, I may mangle tattoos and all tattoo by. I oil that to why if a photo of Gillan. And I saw our tattoo website at tlmarketing.co.nz. And Fayon Fata Nayata to buy. Ya, Ipiani for my Angalifa Fato Okilan. SLA, Fapito, Mele Blues, I le share my Yamatoia, Bangalitusman, Hurricanes, my Crusader.
1: Manaya, Eleni Tanto Fapito for Possessi El Tanto did this alofai.
2: A Yel Tato, Seilia Safatino, Elas for Railant, Nata Feta Wille, Male,
1: Satama,
2: Satama, a Lea lai fuling mai whamanui e nai ia i la tau se i on sa i mai lawa ia o le tupe sa lafu o le tupe sa mua i le numera fitu fitu vanu li mai iwa fitu vanu fitu fitu vanu li mai fitu vanu ia o Georgina Wanita le ngoa le le stala le stele ni lana lafu anga le numero le titisao ya le la umakumbro se lauta la le vato e fayel fatau le New World
1: ya
2: ma se lauta le e utu ai forta vale le BP
1: o shone mo se lafatas
2: le isi atato entry for imo au kilani wa mo New Zealand
1: right
2: o le tapa o tapa lima sfukta la sa fatta un mal faloloa a ile aso lima a so lima a masino nei ya sa la fola tapa pile fitu fitu tolu lima bua tasiononu
1: ya
2: fitu fitu a fitu tolu lima bua tasiononu a le numero la New Zealand tanga tele na fa nga vilia tato 0800 e la fola tapa o le olu o fata si tolu Valutolu lima fatas, olu o fatas tolu, valutolu lima fatas. Yale vela mawale, vata selauta la, back and say vale, tato entry lea. Yamofo marcelauta la, utrata vale, iso se pampensini la val pp. Ya, o tato minas na las forelente nea pesta.
1: E.
2: O na ne, talo for sumwa nani. Fangata fo ya tato entry. Afetato se ila swatayao.
1: Mane.
2: Paya la salau, top up. Il teti salisa moa tolus futa la New Zealand pe tolus futa la Australia pe siliato. Ya, pe sana fofo ise se leni tolus la New Zealand pe tolus la Australia pe siliato anga ese numera teti salisa moa. Ya, le la moa loa vanor tatu se ila swataya.
1: Nalo, paftai, eise si vanga te fisa no yei, lau fionga ya ele fa yuna ta por kalambalanga falor.
2: Yeah, if we never hang on low, so one year if we never tattoo our nanga. Yeah, really, I'll tattoo my bungalow tattoo some of college STEM project 2026 for women to go to science and our own college Samoa.
1: Man, yeah,
2: there were a matter tattoo list teleport tattoo to sing I go online. It's a lifetime line of fire on a list teleport in one more Naples kids. Yeah, it's a nice online lunga. Ole tato website scopa.nz ya emfaye ona fatumu lo swafa ya ole tausanga sa fa pia ona ya otawinail kodisho samo ya ona pule la vale o e la ufoa ia mata ila ule stala a ole tatou tupe fa vai nai se la utala ni sila
1: ah, nah, ya.
2: Ya tata panoa pete ia Australia America ule a oele te leo la ufoa ia le stala i mol nei proketi ao nga ya wale fafo wina malfato tonga ina ya oportolo ao tau inai ya mata oputau science ya ole teknolosi ya fa pena ya mata oputau engineering ya mata oputau matematika lea o loo sosoani e tātou skopa tama mtene tuwai o kudisa Samoa ya wase tātou a onga laumua iwai wase ya malawaenga mulimuli ya e muli ya tufoi ya le mātou fa malo ya le sunga ya tuwain laumua ya aile tufa ngafa ilonga fo ya napo ya lea safa pia ona manu malo wai ili faya leo se ata video ya mose pesi ya pio na yele la tu tom fainga male fa ili le ale ale shepherd rains ya le la uman malo ai ele sunga join la mo ya my sleeping giant ya so company lo ku sa mo ya matua ti le le fa ya a pesa mo so tatu wa tu
1: le ma le ma tele le matu fa tanang ma le fiona ya Twain le wa nga yetu sa mo ne le fiafi le fa to mai an matu fa tanang ya mana ie fo I al sauta u al tatu ya le fo to mali le tnu ya ma e ma wa fo il tatu ta video le po al tatu wat le al mol pese a mo mol pese le na po inai sa le aula mai nai tanga ole manga ye so le ko va ai le se se meto ban sa mo ka lu e mai ulu a up sa mo a was quite impressed no ya ya na po le Pacific Music Award mo ma ya le ngona fa nga e tia fo ia fa malo fo ia te mali fa tai fo la la to fo la la ngo ile fio nga ya twain ya mal la to fo ia a mata fa yo yo ele fa ngo fi ya a le fa ia ina le po na po
2: yo ei ora mātou na nau te ingole o le lango lango le au o tau mwhainga o le amwhai on tatalai fo ia vanoa wa a teleni a company mai fafo le a sa ili ili atu ia tuen malato vanga sleeping time te a wale pu e na mai o videos ia mai sa mua ia a telefoi nei ia tupe mangarue ngai maua foi e nai o tatu tangate sa mua tatu no pu e ino le o le video le ina isa le aula ia o lafi sa mua nai famunia nga mole lalafang ia a e lintale na ia la showcase atu ifu isa mua a ia tunu ifafu o lo ye ile ta leni a ta mafana isa anu la tu fa ta sia a se video fa mata la ia le nei pese ia a fa ta ifu la tu lango lango ana po a il fa mo mo ia lango na le mita mita le va va ia tu fo I tu fa nga lo mo fa na ia o lo a ati na ina ia tu lango fa le ta leni le pese ia a e ia le tu ai nga lo nga ro fa nga I mo tu le ile nei va ia so mo foi se swa poponga tatu pokala me lia sa pe au lia le lo fama le ngal le tatu mutai sidi le la
1: ya ma lo fa te tele lo fio ga foi ya e mo le ne via fi fa tai foi la o to foi pito la au wa na le sei no to pis ni se mato lang lang ya ele ya se ma ko ya fa te tele e to fei lo foi le pola sa le lo fama le ngal le tatu tu
2: after
1: I love so far. If you're a little bit of a little bit of a long bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a Pacific bit of a little bit of a little bit of ya male tatu tautu ole na atial marketing pe ona e la to nanga e okayo o lo vo I ngo e fausi e moto malao el tatu tunu ya e tongi le company fo ile al bluebird la to fainga pa anga fausi e moto malao e mai se fo le tatu talo male vai le mai sa mo fo ile le la ki ole o mo meo vai fa natural ole vai yesi va sap sala pa e mai marinka la ta maringi ya kamalanga la woman fa malutu mai tona tang pepe fo lele fa tau mi fa lo lona na fa ilo la fiona ya la pepe ya e tau ma fa no vai e ku ku sil sil la ku manga yo tino le la fiona ya la pepe fa nga marinka sole male a wa le le ya la sa sala pa ma vai yesi ya le ala o so ifo malolo inai ia le fiong ia la pepe le tato wangai I le tato musika ia tato trivo ifo la ia ia tato fasalang va business ia ai va malo atu tato tnu le ne fia fia fi a lako lako aku id pese lea La usa moa. Ya, wa usa moa. Yo manaya. Until the original, basically, the film, the tomato, yeah, Eggie.

0: wale ia a wale sila asanga ele ngata university ia awa ongam tata eses before na sa noa ele pokala mele ole health science academy ia watu tele amatu wala tu sila fiele vaenga ole van fatino ni sila a wale te pu e ina ofana ina ia vave mama ia mautu le fa vae ole mta upu fa scientist ia ina ia sa fanga tuai ifa ilonga fa joy
1: dela malo lo ofio
0: me fa tai o tato pesele a foi mai ia tape na mai tato to sports ia la tape na ma fonga ina mai e fitelanga tato to manino

0: Oh.
1: Yeah, to a fatalo fatu samoa ilo. Fa fonga ta po mai ni nei tu la le fiafi le o mai atu ta to po kalame o le to sports a wa fohi le tau mulu muli lava o la ta po inga ia i faiva fa na o mau lupe fa lele o lo fa pea o na tau tu ai ala i fa anga tama na tu saunia ma tu fa sia ma fonga ina ele fetalanga ya to to manino a kapeto slatu le au pepe le o wa Afa tonu le tu la e valu, ia, wo o mai tātou por kalame tu poina, ole falea onga, ole lumanai, ili nei aso tofi, aso sfuru tolu au kuso, lua afe, lua sfuru ono, te fatalofa tuai lau fafonga tāpuai mai ili nei afiafi, ole tātou malo nei afiafi, ole sunga ili alii, to mai fapitoa inga luenga tau eritise, ole sunga ya tiitii atalanga, junior, nihon, Tuliau Pupu, my Hawke's Bay, I Hastings. Sini au tū, whailoa lupe whalele a Samoa au ona im tanga luenga esese, tau iau aonga, to mai whapitoa anga nuu nga ngana, so i fua maloloina, poto salalau, so i fuanga lau tele, manisi, ito tonu a Aotearoa, ai ale kelopeo esa ili maloa e Samoa. Famatala lato tala, tato tala, tato nafa, tato so tanga, so i fuanga lau tele, e a vea maa wala e faa ola ola, ma ia mautu ai pelo tato faa sinumanga, a wā faa nau matupulanga fai mai. Faa manino a wala lelei, e mafai ai ona faa tupu tupu la ia, le fia fia e a wao, sa ili, sue sue, ma fii nau, I so se faiva o wala au ina ai. Ai maise ole sila fia, ole nofo, ale mamalu ole au, ale tapua inga ole mamalu lau tele ole atunuu, I e au au nanga ese ese, e ia te au le avatele, o te faa ilo mfaa ta alofa le tato malone a fiafi. Ole sunga ele tasi o ali I wa maua le to mai faa bitoa, ele nga luenga tau ele tise, le tau sia, ole saonga le mu, male, le faa pe, mfai ono faa pe, ole fai mori, ia ae tele, malau tele le nga luenga. Le sunga ya titi I atalanga, Junior Nihon Tuliau Pupu lo mafuta mai Hawke's Bay I Hastings. Tu mai atara mai au tātou por kalame.
2: Yeah, tui fumanuia. Tui fumanuia e lau suma le taitai o ne por kalame mata mou fie. Yeah, tai tonu ia au pa ia mou fai ngā I o lāri tu e lāri o I eise vai vai ia pos fata wa a fo I o lātari.
3: Mahalo.
2: Yeah, nungu atu I fale poro o finga wala la to wa fatu ai na to sile ya fa pito au ma fase fata lo faile ni tu la le afia fia ya sa mo ala fa o fonga ma o ita lo fata lo fala wa
1: malo malo fa ftai ya langi mama si ti ti ti atalanga fe ma yelo swafa ele a matal ta por kalame
2: Kara tu ufo la tu ia ese fo de fa wina nga si te mana fa ngoa ia u le ngoa le zo I pe on fe ti I fo na le fo nga la au le ti I le fa tau ye ia
1: dai mana ia dai mana ia ma lo fa tai le e to fa fo I matua Ia, sei fai se tala, wa ave atu ta linga o le polo kalame, I nei manukawi au kilani, I le mata ngofie o lau ta leni, o lo fapea, ona e fasoa mai lunga o au wala fateko na losi. Ia, fafetai lo au ngofie, ia, o wala au atu tato polo kalame, ia wa italia, ia wale au ngatonu le au polo kalame, o le failoa, ia mapati patia faiba, Oila o tama whanau ma lupi whalele a Samoa, olo whapea ona au auna I so o se faiva po fea lava.
0: ia te aroa nei pole laro langi ato e pole atu nuu fwoi o Samoa sei fai se tala o ai la tii tii atalanga ni hon
2: tuli au pupu
0: I tuli au pupu ia o fealo wala la fanga o aina yo matua o le meana e whanau New Zealand pena e whanau Samoa mo le malama lama o le tatou au wha afonga fonga mai e nei afi afi
2: Ya apa omong pak sili ya. Ada ia luloro ta ba ya e muan sili inga le tua ya.
0: Yeah.
2: Oni me o mai ya o me ta o tanga te fatino wi ma fo fo fatta wi o le tu fatta mu.
0: Amen.
2: Ya le fo. E tu sai fo I le nei ava noa ba tu ia o ta fa nga I fo I lunga nei tu pe o pe nga fa fa ilang ya.
0: Yeah.
2: Ya stala tu ya titi ya o titi tu ya pupu ya na fa na usa mo fa na usa o ta isa mo ya na u a unga mai de tongo ya sa de lunga alu isa mo primary school alu vase ya from vai vase ya alu o de a unga na sufiku ya STA fa I udo ye fifi ana na re ire ire il te fao ni tam
0: mani
2: ya ne ia o na o fana tabu I nei ni sila ali ai na fana wi sa mo se te tu nu ya do afis ful ma de unu fa manu ai ne se ma to ai ngel se
0: mani
2: se tu o le kota ya o avanu le au mo o avanu a e mo emiti e to tele ya mo lo Velo, pina wala ina I umatu umatu tio mai fa ngale mua I. From there on out, yeah, they was full to songa talu no matu ina ni sila.
0: Madi.
2: Yeah, nas. Yeah, ele is full to songa sava di vali se paka full to songa na. Yeah, oleola. Ina yeah, maleola tam five for ina tu. Yeah, ay.
0: Malo. Malo. O tu sala o ai swafa na yo matu.
2: Ya ole ya ole ngosi o tama ya o tuli manu fele tuli au pupu ya tama ya esa o mai afio anga ya o li tongo ya ama sale lunga sava ya na yuna aenga foi apu lima ya ma si o tina ya o ivonga tuli au pupu ya o tene a fema ya o tene tau mai sa fotu sava Ya ma malai malu fa dari. Ya. Pera wa una wo life fa la ine ile tongu. Te mitu fa ula. Wanu wanu wa ala ya. Wa. Ya fa ftai le tu ya wa di. Wa fa fa wina ya la la.
0: Mali.
2: Tamau man yang. Be fa mali ya fo ya winga le to ine lunga. Yeah, fa uia te itere au ala fainta, ia.
0: Mani.
2: Ia re, aia.
0: Laki lole kouta. Ta pena na iau tua. Ah, to fia fa na ua o matua.
2: Ia ma to lua la ma ua, ia o matua.
0: Ia to malanga o mamai lua, to fa mautu in ai Hawke's Bay.
2: Ia, cha ole.
0: Tai mana ia. Asunga tu sala a fua atu le matua lo soifua. O lena ya onga ine New Zealand. Ah. E fa wa wa ile wa onga.
2: Fa wa ule a onga ine New Zealand. Le yo o wa fo ya. Tu sa wa una uma la onga sa mo.
0: Eh. Yeah. Okay.
2: Lo sa ule ine New Zealand. Ya. Yeah. Mota ba ai fo nga ni ya e o le English. Se it's very important. Ah.
0: Madi.
2: So na o wa ule ni stay sa mo na wa onga ni ni sa sa ni New Zealand mo ke pa ye ele tedi ina. My, yeah, it is. Not the same standard, huh? Yeah. Na unsa yara iya yau tualu college nei I nei New Zealand. Au tualu la walu le Hastings Boys.
0: Mali.
2: Yeah, from our yeah, focus na o mambo fau. Ya olinga ngana. Ile me si dia tuna bave ile le o wina olinga ngana. Na ilo le mingo fa kasi matamiti.
0: Mali.
2: Matam. Pa peona. Tau te tala fo I le whaini ngiri si nei ni kshila.
0: Mali. Mau ai lola I o maka e alu ai lola aonga mtataises.
2: Yeah. Na yeah, ese foi la story na. Ah. So. Eh, que le asinga. Mai tu foi ade. Yeah, ese e pai fai atu mo mo. Yeah, ese foi winga to inala lunga. E fa'au ia ta iter mea mau. Ah, ia pa fufua. Fufua mai lunga. Uja wa una umarola wa unga le lua fes furu malvalu. Ma wala university, ala u university entrance. I was eligible to go to university.
0: Mm.
2: But then, over I had to show my tour. Yeah, now the water was hung or later, I'm fine.
0: Man,
2: yeah. I'm going to go to my tour here. I'm going to go to my tour. I'm going to go to my tour. Yeah. I'm going to go to my tour. I'm going to go to my university. I'm going to go to my tour. I'm going to go to my tour. Man,
0: yeah.
2: Now, alu lola ia wadi Australia. From there, wadi Australia. So, ia, maana ia. Leitu pe Australia, but then, auwa aia tunga luenga laifai, ia. It's like, o renga ka sawa ka unga, a rewa ka laku, ia. En leir kupe pea whaapelanga ngā ke whenga luenga mai ar kai au kaupu. And we think it's good money, but it's not good money. And I know our people are very smart people for ngā leo tangata e whi nāu whai longa, and that is the way to actually break into, like, you know, developing our families in better direction.
0: Māde.
2: From there on out, hea te whu mai loi nei New Zealand whati Australia, yeah. But yeah, te whu mta te isi Australia, a sa wadu New Zealand le hau leo, te siki sengi New Zealand. Yeah, e whi te tangata e siki sengi nei New Zealand. Yeah. From there, I came back here. Yeah, walu gole EIT. EIT la nga matikuafi kumale iva into 2020. Yeah. Nga faya ila la u communications media.
0: Mani.
2: So from the communications media la nga, yeah, na mawaira diploma. But then also that time, Hitler COVID.
0: Yeah, table COVID.
2: Yes. Hitler COVID, and I was like, oh. Then I started doing researches and I realized

0: au walu e faise si me isi. Ina ia qualify I fola uso lea e whakamuta.
1: Eh.
0: A la pua mausesi a umea e ila e le faeltise.
1: Eh.
0: O na mati apwe, na faile sma pisinisi.
1: Man.
0: Ia e peitai, ufa vai vai lau tamu.
1: Ia, e, e.
0: Peitai, ane ufa vai vai lau tamu, ia, and then I kept stuck into it, ia. Enough, enough. Yeah, what I used to do is go to school in the morning. Yeah, so the fiafi afalfa finger wing for Simang. Yeah, alwala el finger wing I say tal lur po if to manava. I like for that it out to our own and into we do the same thing over and over again for a good amount of time. Yeah. Yeah, it's your thesis.
1: Saole malo malo faftai le ala wa filifili ile faeritise ole asa wingoa yai ia wa fa palangi electrician autato na le famer fa moli ai na yau na videos no mata matai le mata ngofio lo fa so mai le ala wa fia fia ile ile va ole asa fa sa mo le electrician.
0: Yeah, or mena ya or file tse I don't know. I guess ya lo lo se in final ne o vilo.
1: Ma o se. Malo malo
0: fantai.
1: Ya wa Jamie ne wo titi lo to le man na ya. Wo mafua. Ona tele me ya na sa no ya. Ya ta ola ile ile to mai fa le tau singa ole le tisi e wana e sau noa se upfa pena na e sau noa mai ole fai mori po le ngalue le tisi ngalue ma le vai yeah. Isa e fa mtala
0: yeah. That's funny yeah. Electricity e fo inga le ma fau fau yei e te tusa le tisi ma le vai. E pei fu ila fa te ta inga ta avali in ora ta avali if go from A to B e te tau e se a wala vo inande e sau mai ile e tau le pi pera fa te ta inga la atu mai fu ila fa elitise in ora for the power to get to your light ole wire ole wire ole a wala lea ale elitise e sau mai ai ile key pole switch. Yeah, ila mori te tala ile power na ya na ola mai de ola mori. E tu te pola pe ola vai. O paipa. E o paipa o awala na fa so mai le vai.
1: Yeah.
0: It's like that. The mere ta ole te tise.
1: Ah. Mane. Mane e mo moli ai.
0: e e ve fa pena se ata e e fa ngofi.

Pese mai le faili la wiloa le punia la vaa ile nevo iwaenga o le hafiafi le ua toe luas fuma lima minute on a dale o le tu laiva ile fa sapsonga le tatu o tunu ile nevo i hafiafi fa mawina le nganga faftai ia pifo i ona ele tatu porkalame matango fie falea onga lumanai pe ona tautua antua ile fionga ile toto o lii ia taimatali ifo tatu porkalame masani hafiafi o astofi ia tasi fo yo na ya tatu malofa alolongia yo alu matama fa nau Samoa ia pe ona ile sunga ia ia tatu malol na ne hafiafi o le sunga ia titi atalanga dunia Nihon tuli au pupu ya mai Hawke's Bay tasio o failitise ya pe foi ono to fa fonga i talatalanga ya ale le foi halo sa mono to tu ai Hawke's Bay ya faila ro nasa e fa fonga me tatu por kalame ya anga ia ne va va ai lungo lo pe to fa ilangi sa ilen foi le sunga ya titi ya pe ona yela na tau tua fa elitise ya fa so foi lono to mai ya be se foi ya sona foi au au nanga sana au au nanga I tono tatu ai ngolo lalam papa au Hawke's Bay ma Hastings ele ni vai ngole fiafi ya ele ni fiafi manatu ya ele ita ulunga ina tatu por kalame ya pe ona ye fo tatu maftanga le fiafi manuia e mole tu lenga ng faftai na yo tatu tua ama tu tua au sin sino le tru ya le sa vala au mai ni si fo utama faftai la auto tapo inga faftai la auto mafuta mai fo ile tatu wala leo tasi olua tasi lua fa mo ya poli tau tua fa awau lima tonu tasi PI walus furu lua le matua le soifu se utamale sa vala au mai ma fa aftai ele pol kalame foi ma lo va aftai ya ma fa ilo foi lono fina ngalo ile lo tau sanga talo nfa nongolongo le tatu le tio ya fa aftai la otu tapo inga wa moni au ele sili ali ta ina ilo le tapo ai ola otu tui malo fie ya imauta malawa o te lo lo o manui ai faiva o le PM in Samoa ya pole lima tonu ta CPI e nei fo I vahenga o le afiafi tele vahenga o lo o tupu I tono le tatu o tulu ele ngata I Samoa ya o le tatu ai tau malele fo I o lo o fai atu I nei Aotearoa Australia tafa I fi o le kilope mole atu le whamalo ya o se whatalofa fo I le sunga I le te akono ya le fionga ya tupu ola loto mau komiti o le mau ia a mese fo ile fiong al fatua ia atalana mai lunga ma futa mai melpone au se talia ia a mese ai ile tofine a manu ia ma lo vavtai ma futa mai ia vavtai fo ile a so tai mai ile vayasun te nei mole tfo ile fa ma lo mal vavtai le sunga le fafinganga ia pasta fui maono a o lo o tai tai ile nga aluenga ia manatu a lo mawolo o to malosi ia mese fo ile tapo inga ia asio u to mavife au le sunga ile a Reverend, ya le sunga le fafenga inga ya moe tauti, mafuta mai Melpone, Australia, ya male faletua, faftail mafuta mai loftele atu mo olua, mese fuil feamu nga aluenga watu etali watu ai, ile mae ai o malolonga, ya lofangia ele tua lo olua soifua, au auna, ya pe ona yei foi, ile feamu nga aluenga le tua. Ne fiafi manatu o lesa moli mauri to tele ile tala ave foi pe ona yei le talonga le ale sharks ya male tato o blacks ile nava yaso ya pe foi ona se tala fa solo pito foi le ile soi fuanga ta alo le foi yalo Samoa ya pole alo foi yo te ro sunga ya manonu ya ise tu fa alo longia ya olona tali mai ya ile haka polisi vatau masani ya nifshila ya lesa fatino ilungo beng te fa lengam salo dai le haim se se le mai moai ye basir silai ya I lefo I fa alo alo ma wonunga ya pe on fatino le sunga ya le sunga ya manonu ole me maofa ya le mata mata mal tapoinga ole sunga ya manonu le tole ni pe fia va ya sunga kolingi ai mala ne shaks tolu hasuna arrive to to I don't know ole sunga ya manonu ya alo tulo ata alo mai ile awon shaks lesa tadjalia le opeleki ile vaya son tenei oina oina loai e monia na malolo le tambo fainga le sharks au nai loai mole meole ole tu avulia ole le levo a le me wo o ye le mawo lunga ole fo yanga va inga matautia a le sunga ma non fa se fulu male fa tau sanga le matua a o lo o ta alo pe o lo ta alo pe yo
ya e mawa e fo il silsila al totele ya mana tunisi e masalo to e haule sunga ya malunu pe a mongoso na vanoa il world cup le a fo nel va tau sanga tau sanga fo le la fatino australia e ye la wa ya mai tau tele fo sunga ya manunu le ofio world cup ya ni te ye fo ya wa mau mau tu ye nisi ya au te lo sunga ya manunu ya wo fo il la tau taimi masalo tau sanga ne tau sanga fo ya wale to e ta alo fo sunga ya manunu ya ai o mo tapo inga o ta lunga de neva yaso ya manu ya tele tapo inga sese ya fai le leo vai vai fai mafunga ole fionga le totoli fionga ya to filau ni na kirifi ya lai ya mese fote tatu po kalame ole vya fimanu ya moli ya tuwa lofa anga le mafuta mai le tatu otunu ya faftai le fatanga ina sa mata utautua faa lea wau ito tono maota malawa tono foi olo usa fia lava olo e faa funga maili po kalame ya le pima enza moa po le lima tonu tasi pi ai ya moli ya tulenga ang faftai utaulunga le tatu po kalame afia fimanu ya rene fia fi ya e moli ya tufoi maa lofa anga faa pito lava ya si toina po si tambaa lesa pala umai le sunga ya pao ya olo mafuta mai le lau mua i Wellington e valus fulu watu usanga ma le afio anga o vai lele ya le ala ala ata wulunga atuwa ita atu por kalame nei fiafi ile vii ya o vii o vai lele ma le sunga ya malae o le vavau ile nei fiafi ya e teilo fo yo leo fa funga mai ya le tama ya pao ya le ala ata mfa yatu por kalame ila upese lea le vi yo lo to wa fi anga ya ai tu la ila sa sa am ta wo lunga ta tu por kalam le vi fi wa de lo fi tau imal malu lu Wellington ya ta tu si si va fa ta si ai ta lunga il por kalam le vi fi maruya ya o avo in ya mato ta mo fainga le vi fi wo le tau tamari ila fa funga sa mo mato te ata ta lo tu fa mangalo so mato vai vai ya ta pena le tu se si la la le luma nai la so sa pati pa mato il so fo mo la ta tu to e fta pa ilunga nga nga pe a wo le ya ile ta tu wala le o le 531 PI pole PMN Samo le nei fiafi mo ila do umo fenga manga luenga le nei po manui fe au manga luenga le nei po a lo fa tele mo oe o oe o le toa o oe o le toa yo e o lo e tau ma fai ma e fi nau ma e sa ili ya awa se falawa ma se susu I lungo le lau lau awa se au a inga se au fa nau se au to lua se au darling ma se au sweetheart yo e a lo fa tele mo tau manui anga luenga le nei po ya a me se fa funga tatu utunu ma lo fa tele atu totol marino Mese fo ile fenga le toto li ya to filau vi o vailele mo o en tama mo tua pau ya alomaya sawia e tawulunga ta chef ai ai yuli ile sunga nipo

sai mai tatu tu sai tau fai atu va ngale pe matai e okay ya va le ton yo no ngala ra o ude ra tal no atu atu fa fonga me ya no ngala le la sao atu ala ya o tu e le sao mi tu tu fi ngalo ngale fa le ton telefone.

pia sa ifo ina mi pena sa to tuputa to tun sa mo e fa pia se ya na ital sala tua fo ye le un tala mo fa mauni a a pe ita ngata na wa tu e failat palo a tu mo lo umon failat palo to ri lo po ina ya le fa fi mo mosin ngalo ta tu pena tupu me fa pena pe ni se lo umon fi no na in tu na pena tu ya po afu ni na fi ngo palo ta pe a ya nga i lu mo ori fa tu fo nga fo wi wo ye ya le tekun roshi le wo ite mine yum to isa sa wa wo faya e ai faya so se me a ya ma afia to wa ya to langa o me tau ona ona tapui ma ya ona a papui pui ya o toa so so fa o me to langa o wo fa to fa ngare wo ya so ni a on faya on fai me tanga ta ta no me tanga ta ilungori on Facebook e vai e tu yon fori nga la olo na si ufonga fori la aile o ia e ana upura ale a e fa unga e sista nga tal musini e fa tal nua mai ma mai pina nga lois a kuzo mfaino na lafi mai tanga tai tuo tu ranga o fatu fuangaro e yeso ni a ia e talo mai talo mai e manu ia tatu e fori wa are du no vingara fa maa vai tatu fa maa vai lo ia si luro ua du fale ai I have a fear to all tone music as that.

e ye ile runga ri isa faila a fu fu faila ta longa va pena o ta longa la ken ken kamu a malo o ta ngata malo yen tangola ia vali ia tu so pala pala o ulo fu ile a ye ulo ile ia na to si ile se va ngo fu ringo o les a runto lu ia faido ta longa na le faya ken ken kamu mo mo ma ro il tina ya tanga tu tina ya olo na li mali ile ulo ya ko si ala fa u sun to lo ya to fai to ma ro tina ya to tanga tu to olo le ulo ya to si si ala fa ya to fai to ma ro ya to si ya tu ile mali ulo ya tu si mo au ya to tanga tu ya to fai to ma ro futina nar ma ro tina ya pe fa se fu ma ro tina o vuli ya to fo ringo sion to roi o fi fi ya la si tina fu ri ri ya aron sa yes to ma ro to fi we e fai ma ro aron to roi fai ro ta si ma ro to ma ro fi fi o si ma ro ta o si ma ro o lo no limbe ta mai ko si ya ri da la fa a to fa di ya ri ya fini solo lo o mo re fi ta aro par pala mo fori ko sun to ro par pala mo to ro si ya fori ko sun to ro jo le an alta si ya o si ri ya varito ya fa to aro o fiafi I nga ruenga o fianga iai I a lea la atasfu lua to irung minute to just, ya to fianga I mga ruenga po disfu o fewa irung o leala ya, vai fai maru o lo faiva ya, fato to a leila ave ne I fare tonu lo sa ya, maua te tofa, aua te moe tu le moe ya, ulo fui upo tusi uli ma na ia tau lo toda sa o taimi ua onga si tu maro so, atfai onga le leia nao me aua ne I moe o mata pe tu le moe o lau mata e fa manatu atuai lau o talo ana sa talo nana o to inana ga mato ma na ia ia fa manatu atuai fo ia tato ia e mese au e oro feo a ilu morela ni taimi nga ruenga fo ipo ave lori po kuria po upa ia e fai maru o faiva mlo ma ruenga ia wala taimi ana vai ia ia Sangari muru soi fua tu fai ngā rungai fu irisi asu tai au fai o nei I fai ma fai lua ta alunga ia mana ia nei ta alunga e fai fea fu I dili e rava ia tō par palafu ni ngasta mālua e nartasi ori tamai mausia e vai

0: e to e fatalo fatu mo nga fa lo lo pa yo tato to do on fo yo mo me tato fa sa la un fa maru lo to lava o fa le to no lava tato telefoni e isa ya ila vale nga nga tato to fa so fi fi e ni fi fi e ni fu ta ya e le ya ta wo fu ile la mo se bo no tato to fa lo lo mo ile fi o nga le tuo tato ye le tai mi tato i ka yo no tato to ma fa fa wai ile nga le yo le tuo mo lan tau singa tato wo to no e po fia lava mo me ta tu fa sala ngo ni fo fa fa nga maro longa ni fia fi e vi ere li fa ta ire tu e mo pe ava no ta tu te ta ta no ai e a ni fia fo i mana tu e a lo mai o le la fa ta wa tu de fio nga le tu e a e sa uni fo i fa maro longa e uni fo i no le va na fa ta o tu mo nga to fa ma e uni fo i le to a mana va tu e a e fo ni si o le to i rola fo to a sa uni fo i usu i nga lo nga ia amalei le tua il dei taiao ia le upure mo tatou o le a maua mai i le tuse le apostolo Paulo i le kārihi Roma o nam ta upu se fumalua ia mai tuse singa nei i ta upure a tatou te whaungrongo i nei taiao o le ai o iatu a Paulo i le kālesia i le leia lato wa mio o le nei ile au soi o te ai o yatu yat o to ona ole lofa muti muti vale ole tuo ye o to tu ina atu o to tino ile tuo ole taula nga ola mare pa ia mare mali ole me ale te tau wai ona o to faia au fo itu te ami o fa tasi mo nei la lo lang ai pe tai ye li wina ile toi fo ta ina o to loto ina ia o to su e su e pe se ale fina ngalo ole tuo o mea o le lei, mane maalie, mane ato toa. Awa o le lofatu noa o tu ui na mai ai i atea, o te fai atu ai i atea utou uma. Awa rafa asini le manatu o se atasi i le mea ua tatau o na manatu ai, a ia mamaa le manatu. Ia tusa, mane tofinga o rafa atua tua, ua taitasi matofu ai mai le atua. A wafa pei o itu tino e tele ile tino e tasi. A ele tasi se faiva e itu tino uma. E faa pea ita atou nei le to tele. Ua tino e tasi ia kiriso. Ina ua fefaa fea ngai yai itu tino. Olo ese fo ia tatou mea tufa ina mai ile alofa tu noa. Ua fua ina mai ia te itatou. Pa ori perofeta. Ia fatata wina ma le tofi o le fatua tua. Pa ori ti akono. Ia faya le faiva o le ti akono. Pa ori hao hao. Ia hao hao hatu ia. Pa ori apua puai. Ia apua puai o ia. Ole fua i mea. Ia faya ma le matamau. Ole pule. Ia faya ma le fidi ngā. Ole faya me alofa, ia faya male loto fia fia. Awane ifatanga alofa, ia ino ino ile leanga, ia pipii ile lelei. Ia fefaa pele pele hai ile fe alofani o usu. Ia tau solo mua ona avale tasi ile tasi. Awa, ifaa vava ai, fa vai vai il filinga ia ma lo si de lotto ia au au na ireli ia oli oli il fa moe moe ia ono sai il popuanga ia fina finau il tatalo ia tufa tufa tu dia au tau mea il motiva ole au pa ia ia tau sisi il alofa i tangata isi. Ia whaamanu ia atu, ia e whaasa wā mai ia te auto. Ia whaamanu ia lava, ai aua le fetu. Ia auto ori ori whaatasi mai e ua ori ori. Ia auto ti ngā fo'i whaatasi mai e ua whetangisi. Ia ngā tasitasi o auto manatu. Aua le manatu i mea siri siri. A ia whea wai mae ua wha amau lalo. Aua le wha afia popoto. Awore tau yatu le leanga I le leanga I se tasi. Yesa ni uni me tusa I luma o tangata umalava. A faye mafaya I ate outou. I outou noforelei ma tangata umalava. Leau pele, awore tau yatu masui. A I outou tu watu I le toa sa, a wā otu usia, o faa pea maile li, o ia te aure tau I masui, au te tau I atuai. O le nei, ama te la aina le waita mai ia te oi, fafanga ia te ia, a fia inu o ia, a watu ia te ia e inu ai, a wā ole a mi o faa pea, e faa fau pu e ai malala ola I lunga olo na uru. A ora fato I lalo ina oe I le leanga, a ia e fato I lalo ina le leanga, I le le leik. Ya tau de ia rofare tua mu faa manuia mai. Ana upu, ana fionga uta tu faa longolongo mu fai tau iai. Ile ni tae au. Ia sang faa lau tele ilo mana olona nganga pa ia. Ia ana fionga uta tu faa longolongo iai. Ore a ore a vaa tua ni. Ni manatu ile. E tato utu si faitau. Ae upu lava nai ai. Pei un faitau watu. E matua maal malamba mamanino I ai tato umu ai lua faa samo. E tau le faa lau tele I natu la e tato pukalami ni. A te talo I le nganga ore di ina I mfaini tato wola ina na fio. Fengu fie I au faa upunga le ta umai el apostol. Ele oni upu. E tau liu liu a tidi e istofa ina I ala loto a tidi, a mo I ala loto a olea lava e fai ngofi e ma I ala ngangana I ama faupunga o iai a I tatu wola ina I faupunga e peon tatu farangolongo ai I a ngale ima ili atua famanu I ala atua tatu tunu I a tatu mauron file mu mauron angangpa I a ili alofa I tatu loto ua Tele lava ia awa onga ese o tatu te maua le fionga le atua I runga ore. Penga tawa ilangi. Ia e mana na ia unga e lo loto I le leifo. Ia ai ia ia o te manatu ia ia ia tatou le to mai ma le anga vaa. Tatou te iloa ai o na faa rongo rongo. Ia ma faa winga. Ia ma filifili. Ele wa o onga umala I dunga ori pensfa ilangi e sa e ia ia a o onga la ia ia mana ia ia ilfa rungu ia ala upo samu e sa o aile a pe a o aile sa e faitete fo ila tatu fa rungu ia e ia pe yo fatete inga lela fa yetu E yeira o unga lana uwa ai runga pensi fai langi fai mai. E le toe fio mai Yesu, rawa umana fio mai Yesu. E te ufa mtala mai, fa mama nama mai le, fa mai ole toe tu mai Yesu mai le. I tunga mau, urona fio fa arua mai le na. Ia, e maana ia, Ole tatonunga lava leo tatonu wa uyei ya totele fo ilo kiusiana ole ma tatonu fatasi ya po tatonu fo ilo tatonu fatasi. Ole tatonu fatalitari ili aso ya toe fio faaluo mwe yesu kiusu. Ole toe tu mai ese alon toe tu mai ilo na toe fio faaluo mai. Afa pia ole toe tu mai o yesu mai tunga mau ole na fio faaluo mai na. Isa le taula na Yesu si unga luenga. Sa le taula una ono yeintu stu singa al apostolo Paulo. Eto ya popua ia ia au kristiano ina ia. Mata alam a. Mata talo mo fatalital a. A ole tatu ilua e. Na umao na toi tuuma Yesu. Fasfuru waso taro na toi tuuma Yesu. Rona fio role lang. Rona fio la nai lang. Lea tato tatu, ito e fio mai. Lea la ele, ito e fio mai. Ol tato runga fo ima awa onga onisi. Ole fio faa ruo mayo Yesu. ol melen tu pula so pentecoso se fulu aso talu ona fio yesu lang fast fulu aso lento tu mo yai tu mau ona orole aso lon fast fulu si tia lang se fulu aso talu on si tia lang e fio I folore ngang pa ia fo mai rola ia wis fo ia o ona rau tu fio fa lu mo na yesu ah I had to fight away or my years where Michelle ever to see a favor near you on. When I am money, oh, to see a look. Ah, well, tell you, I win a mile at a so so. Ah, well, I'm going to let you put my ear on you. Not yet, oh, I'm from my natural yet, oh, told me, oh, my yes, I oh, ah, don't know, winger, right, any of a tower up for you, sweet. Well, I fat tell you so so. Ia mo kalesia ma matali tonu nga fara lotu itali tonu ili tonu tasi ole atu tato ilo ole angang pa ia ole atu fio ili langi Yesu Kirisu fio ifolo na angang pa ia ole ala ili tue fio ma Yesu tusa matali tonu nga lotali tonu ya aya tato ala poponga apopo inga la pasturo parulisa faitawot ni ia ole to suia o tatou mafaufa
1: you can now listen to 531 PM iHeart Radio
0: tatou faieron finangaro ori fa moi moi moi ori fa vai vai finga ia malo si loto o una ireli ori fa moi moi on sa ipopo nga fin fina o tatal ia fa pelpele ia uso ia ia ua toi masui tu uile atu ole tau ia fayer tau al tato ore ore ore rof a matela ina le o ita mai at oi ia fang a fang tai pe yo miren fay yo se fay no so a o atu no so to a matela ina il fi aimel a mo su e mer ia o atu ya ngal le yo se fay le la to ta muftan ana ya fiona na le tua tato te pafo fa wa tibi ai fo fa pe I mai fo itato au au nanga le tua ina yasu ha pe I mai tato ola fa fa tutu fa fa manga le ta pu na fa mi a wana I fa to ila no ina tato le le anga ai tato fta ngu fi fa to ila lo le le anga ile le le ia e ai la mosi usi una sa wo itu fa pungan ah fa fa pu e mura la lo lo mo tanga tanga e ah fa ia le lang ah mera le eta u of u le tatu fa mangan ma fa so soan ma lo fa tatu fil ya ngala I fu ramon me tu poi le tatu fil Or fa fa pu e yo malala ora ah I dumo ora na sta tu ta hat e ta wa rali fa mangalo a volta imo su ya tu ile tu ya ngona ta ile ya fa u mani o pe ole nganga na ta wa ni fa pu mo ile ni ta up mo ta tu ni ta ya ora fa wo tu nai e se ya ya to te I lava il tato le to mafuta wa wak to lava musik ah ang ale mele to ni ta ya fa mon wil tato to no ni fo I fa un ni va yaso mo pelo to to fa mo lo to malosi o na ile to fa pelo no finalo